0: ibikorwa dufise ku isi yose
1: all things new
0: ibintu byose bihinduka
1: bishya
0: aha ni ibyizigiro bitangurira
2: izi telefone zacu birakunda ko dutanga ubutumwa haba kuri Facebook WhatsApp Instagram na za Twitter hose
3: bikwiye kuba iryo umuntu ugiticiyo kubera ko numuntu asanga uwundi kugira ngo nimiburiburi agire umutima umwe akiriza Kristo
4: hedutakaza umwanya ku matelefone yacu tuyakoresha bitagira umumaro kandi twari kuyakoresha mu gufasha abantu imitima yabigakira

0: Ibiki ni biki bizaba biriko ndinjiza mu mubiri mbega nzo bandiko ndikingira nimba ari ingwara gucyo gucyo gucyo kugira ngo nawe ubandanye wigirira amagara mazima.
1: Tujye twivura ni kiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
2: Chuti namwe bagenzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri turongeye kubaramutsa. Turabahaye kaze muri kino kiganiro cyacu tujye twivura. Mu kiganiro tujye twivura cyuno munsi muri kumwe na Maître Nkurunziza Amede muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi dufise icigwa kijanye n'uruboga canke igifungurwa bita umwungu kikiribita. Ikiganiro cyacu cyuno munsi ni gica ca mbere kuko tuza kugaruka ku mwungu ukwawo. Mu gihe igice cya kabiri cya kino kiganiro tuzogaruka ku bijanye n'amababi yawo azwi ku izina ry'umusoma hamwe n'inzuzi. Umwungu ni gitegwa nyabaki. Nakahe kahise k'igitegwa cy'umwungu? Nibihe bihugu vyimbura cyane kandi bikongera bikihereza cyane umwungu? Nibihe bintu vy'intungamubiri dusanga mu soso w'umwungu? Nakahe kamaro k'umwungu ku magara y'umuntu? Twategura gute umwungu kugira ngo utubere igifugurwa muti ku magara yacu? Nivyo bibazo tugiye guca hijya no hino muri kino kiganiro cacu tujye twivura.

za rimwe na rimwe ifise imirongo canke ikagira amabara acanganye. Umusoso ni munini ushobora koroha canke ukaguma biterwa n'ubwoko bwawo. Hariho iyisa n'umuhondo, orange canke rimwe na rimwe yera. Nkuko duhejeje kuvyerekana, umwungu mu kiratini bawita kikiribita. Usanzwe uri mu muryango w'ibimera byo twokwita famille botanique izwi ku izina rya Cucurbitaceae. Muri uno muryango umwungu uri kumwe n'ikokomburi, mero, pastèque hamwe na kamate mu rurimi rw'Igifaransa ako twokwita carabasse. Umwungu icamwa ushobora kugira uburemere buri hagati y'ikiro kimwe n'inusu gushika ku biro bitanu, mbere hariho n'irenza ibiro bitanu mu gihe uba wakurikiranywe neza. Ubwa kabiri, nakaye kahise k'igitegwa cy'umwungu.

0: Tugomba gutahura ko umwungu ari uruboga kuwotsa. Fata umwungu usaturemo kabiri canke udupande duto duto. Ukuremo imbuto zawo uzishire ku ruhande. Shira mu ifuru ukurikirane gushika uhiye. Hama ugaca ukuramwo ukaza kuwihereza nka kujya twihereza ikijumbu cokeje. Hama ugashirako n'uduharage twateguwe neza canke agasose kateguwe mu bimera gusa. Niwa vyihereza uzumva uburyohe bw'ibimera cyane ndabikubwiye. Kuteka ronga uwo mwungu wateguye gukinjika usaturemo udupande duto duto kandi ntukureko ibishishwa vyawo. Shira mu nkono wategekanijwe n'utuzi duke cyane. Tereka kuziko n'umuriro bayabaye uhiye cukurako. Kirazira ko usha ngushaye kubera hace habamwo itakara ry'ivyunyu no mavitamine bitihanganira ubushuhe. Icitonderwa ntago umwungu utekanwa n'ibiharage. Oya oya, utegugwa ukwawo kugira ngo ntutakaze ivyangombwa vyawo bituma uba igifungurwa gihambaye ku magara yacu. Ibiharage n'ibitegugwa kwavyo hama umwungu utegugwe ukwawo hama bize guhurira kumeza. Hari umwanditsi w'Umunyamerika yitwa Ellen Goldhalmon yabayeho mu mwaka w'1827 gushika mu mwaka w'1915. Mu gitabo ciwe citwa Conseil sur la nutrition et les aliments ku rupapuro rw'1227 yanditse agira ati: ibinyantete, ivyamwa, ibinyamavuta n'imboga nivyo bifungurwa umuremyi yadutoranirije. Igihe ibi bifungurwa biteguwe mu buryo bworoshe kandi busanzwe uko bishoboka biba byuzuye intungamubiri kandi bigatuma umubiri urushiriza kugira amagara meza. Bizanira umubiri inkomezi, ubushobozi bwo kwihangana n'inkomezi z'ivyiyumviro bidashobora kuronkegwa mu bifungurwa byateguwe mu buryo buhanitse kandi bukabura umubiri. Cuti namwe bagenzi b'ikiganiro tujye twivura. Dukunde kwihereza umwungu mu ngaburo bizotuma tugira amagara meza. Amakuru twumvise kongera ko amahitamo yacu meza bizotuma tugira amagara meza. Ikiganiro cyacu cuno munsi kigarukiye hano igice cya mbere. Mwari kumwe na Maître Nkurunziza Amede, umuhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Nimba mufise icyo mwotubaza mwotrondera kuri no nimero 03 91 39 31 63 31. Iyo ni kuyisanzwe canke iya WhatsApp. Imana ibahezagire na
1: cyari ikiganiro tujye twivura. Ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Ofisi cyubaza canke ugomba kunganira, andikira Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, agasanduku k'amakete 1710 Bujumbura, Burundi. Naho utaha.

ndwini ndwi majana ndwi na mirongo ine majana munani mirongo itanu na rimwe yindi nayo nakamenyetso ine ko guteranya majana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo indwi n'icenda ijana mirongo itanu na gatanu majana munani mirongo itandatu n'icenda info@uab.edu.b mwari kumwe na Dr. Jetron Sabiyaremye nkaba ndumurongozi wa kaminuza y'abadivantiste mu Burundi.

0: Alo.
1: Alo.
0: Isawa.
1: Isawa.
0: Ninde tuvuga?
1: Asha ni niyo rugira aregi.
0: Niyo rugira uri he?
1: Ego hani kutumbura mu Ngagara.
0: Umeze neza nga mu Ngagara?
1: Ego nashaka kubaramutsa.
0: Urakoze, turi mu kiganiro akabagukeza, wifurize akabagukeza abantu.
1: Ego na mwebwe. Murakoze Imana ibahezagire.
0: Murakoze nawe.
1: Sawa.

0: Yalo. Sawa.
1: Amahoro.
0: Ego ninde tuvugana utakwirihe?
1: Ejide mugitange bahira kure.
0: Ejide kaze.
1: Yego rekamere kumudamu nabana takaba gukeza.
0: Mhm.
1: Abageze korana barodinga kangara kana yitiriza kaba gukeza.
0: Mhm.
1: Ama muri rusange tukuka mavoto rekana bi kaba gukeza.
0: Mhm.
1: Ikerangaho kigira n'umujyango we kigira kayabago
0: yego
1: kana cyafite ingara mu rwamba kinya bibagiwe
0: mhm
1: umujyango amesha makuru ngakora data tsamwe sana mu mugira kayabago keza
0: urakoze gose

0: Pascal mugihosha ati reka mpere kuri wewe nawe tugiye guhurira ku meza bose hano mugihosha. Pascal rero mugihosha nawe ukira kayaba gukeza. Allo.
1: Allo.
0: Nsawa. Ninde tuvugana? Urihe?
1: Asha ngaha umuntu agara muri se kayaba gukeza mwese.
0: Urakoze. Urakoze.

0: We hello.
1: Hello.
2: Ego.
0: Ninde tuvugana.
2: Rukuru warivye ngambwa menge.
0: Orivye.
2: Ba.
0: Umeze neza.
2: Ego.
0: Kaze mu kiganiro.
2: Murakoze. Kanabaire ko mwega mbere nabivuza ngo kinyiza muri hose.
0: Murakoze.
2: Ego nakane pugeza ngo kan akabe bokeza mama wanje ni mabayi. Naba dukoka na bose. Naba turimba na muri kurare party mu singamu ka menge. Nikane pugeza ngo keza yirakoze ari mabayi na niyonzi. Na Chedeo. Murakoze Imana ibahetsa gifu.
0: Murakoze na.
2: Sawa.
0: Sawa sawa.

0: Oui, allô.
1: Allô. Marocani.
0: Amahoro gose.
1: Umeze neza.
0: Cyane ninde tuvugana.
1: Niriyazimana Fredo ngo ntaramvuga.
0: Felicieri Karusi biraseko andanya ariko kandi tumwifuriza amahirwe masha yo kugerageza muri iminota ishika kundwi isigaye kugira ngo duce dusezerana mu kiganiro akaba gukeza hano kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri ngo namahoro hamanika Mariza hariya mu Gakenye hamareka mbone ngo papa akorera hariya ku Ijabe atagira kaba kukeza hamwe na mama turi kumwe ngaha mu Gakenye ama ngo reka mbone ngo sheri wanje turi kumwe ngo hamareka ngo mbone ngo abo dusenga hamwe ngo bose ngo bagire akayaba gukeza hamwe ngo nasingi urakoze urakoze cyane Kamariza ngaho mu Gakenye mugira akayaba gukeza ngo ndi sina muziga Eliya Kim kwirabiro akayaba gukeza kumfasha wanje ndere ya Hayo Esperance na Chuti Fabiola turi kumwe agira akayaba gukeza. Allo.
1: Amahoro cyane.
0: Amahoro ninde tuvugana?
1: Yo gute gasta. Kirisiya.
0: Ni sawa.
1: Eh ko ni masabo mvugana.
0: Eh masabo kaze mu kigani.
1: Yego kabisa nabino zingwe neza.
0: Go ahead.
1: Nawe wenyene ntute Kirisiya akaba gukeza kaza bakumbuye.
0: Urakoze gose unkumbura gute kandi ndahari.
1: Oyo ari ugiti minsi nakumva.
0: Eh.
1: Ego
0: niyo mbandi
1: eh mbe kambono wa do jampo la dipina mandela tsi tsena mosina imano di bo sa tsena heta gi di kambono mitera na ni tanga mo sa ni mushipi aro se o miteri mu dama ti aka ku heta mo heta gi ge ni da ni tanga mo sa mo ki kororero di kambone ni uo ni use wa ngo tinga o mo ka se ke bu ya ti ka ku heta Esa na eso la foto na tabuga ni bugana na jaki ma sila shaka na difasi gamu ka ndala kando kando gamu muri Kongo. Kamara ni mutakala bitu ya boss na banyi bakitu na jama sala sila heza kizomo heza gitu.
0: Urakoze nawe ugira kaya wagukeza nga.
1: Mwiri kwa

0: Wewe Nsabimana.
1: Sabwe.
0: Shinga ugora umambo ngaho, ushireko n'uwo mugozi, urabe ko bigoroye neza.
1: Urumambo narushinze. N'umugozi nawusizeko. Kandi mbona bimeze neza.

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje ryera bigira inama yo kuba ku manara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

chenda, ijana mirongi tanu na gatanu, majana munani, mirongi tanda tu ni chenda. info@uab.edu.bi mwari kumwe na Dr. Jetron Sabiyaremye, nkaba ndumurongozi wa kaminuza y'Abadivantiste mu Burundi.

abantu bagize no mukurimbura ku ngendo zo mu mazi bakabona ingene zitwariye kirekire. Amatsiko yatumye habaho ubushakashatsi, yatumye abantu batangura kugerageza ikintu n'ikindi, maze bibashikana ku rundi rugero, ku yindi ntambwe. Iyo twumva ngo hari abantu bagendiye mu kirere bakamarayo igihe hanyuma bakagaruka ku isi, n'ingaruka zo kugira amatsiko, kuko bavuga bati twokora iki canke twokora uku, byodushikana ku kindi kintu, byodushikana ku yindi ntambuko. Amatsiko yarasunitse ubushakashatsi no gukoresha ubuhinga, atuma Abayapani baba ba mbere mu kubaka ikibuga c'indege ku mazi. Amatsiko yaratumye abantu bubaka inzu y'amateka i Dubai. Abamaze gushikayo barayikugura. Amatsiko yaratumye ibisata bimwe by'ubuzima mu bihugu bitandukanye biteza imbere. Hari ibihugu bimwe byateye imbere kubera byamenye ukuntu byokabura amatsiko y'abantu. Igisata cy'ingendo n'ingenzi cyaratejejwe imbere mu bihugu bimwe bimwe kubera ko bamenye gutunganya ibikorwa canke ibibanza bikwega ingenzi kubera amatsiko. Ivyo bibanza n'ivyo bikorwa vyama vyabazaniye amahera y'agaciro atagira uko angana. Umunara Eiffel w'i Paris mu France witiriwe nyene kubakisha Gustave Eiffel, wubatse mu mwaka w'1889. Uburebure bw'igihagararo ufise bukaba bungana na metero 330, ugendegwa n'abantu bangana miliyoni 2 ku mwaka. Muce mwiyumvira amahera ico gihugu kihungukira kubera izo ngenzi zizanwa n'uwo munara. Umunara uhengamye w'i Pisa mu Butaliyani urakwega ingenzi nyinshi ziharurirwa mu mamiliyoni 5 y'abantu ku mwaka. Izo bihugu birungu ku buryo bwinshi kubera ibikorwa n'ibibanza bifise bikabura amatsiko y'abantu bakaza kuwagendera. Mwari muziko abantu bava hirya no hino bakaja kuraba imva Yesu yahambwemwo aho yari ku isi kubera amatsiko. Nodondora ivy'amatsiko sinoheza, kuko ubuzima usanga mu gice kinini cabwo bugizwe n'amatsiko. Ariko ko nkiriko mvuga ku vyerekeranye n'amatsiko, ndafise ikibazo kimpagamye naco ni iki. Ndakibaza mu kanya yoheje kumviriza aka karirimbo kugira ngo kamirire amate.